Boki gbogbo olugbo mi jake jadu ni gbogbo ibi ti e ti nlanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni ojo Sunday ikan ninu awon ojo ti a ko gbodo ton fi se awewa ikan ninu awon ojo to se koko to se koko to se pataki to se pataki mo nkiye to logun mo nkiye te leso pe happy happy happy Sunday gbogbo eyan omo Olorun e dide nle anfani elailegbe mi tun leleyi anytime to ba ti ri ojo Sunday ma yo ko satato iyo dun kankan laaro yi bi o se wi pe baba mi o fe fi eri bi aye re wo pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midiri Market gba gititun ni ilu Ibadan emi ni ma saaju orin laaro yi yo ma gbogbo lojo gbogbo yo ma gbogbo lojo gbogbo nibi to ba wa gbogbo eyin te ba gba Olorun bo fun eri kan lo si bi pepe re mu omi to mu nbo ni church mu lo sibe to ba si ni omi nbo ba de church loni wa ba omi pade nbe kan mu lo si bi pepe ko wa mo yin Olorun ko mo fi dupe lowo baba mi oni majemu itura oba to po ni pa eni to tun po ni agbara eni to nse yanu ah Olorun yi mojuba engineer eje kemi na mo gborin soke e ba npa won ni keyboard

0: emi na gbiyanju e ni gbogbo le nibi te ba ti ni anfani ati gbo mi ko to di pa mo bo ni church isimeji na la ni laaro yi iko waye ni agbare ni to ni aye atorun ni ago meje bayi agbe ba nbo emi ni nkan mewa ti ma ka sinu omi omi number 6 awon ti tin tele trend yi wasu yi yo ye won kan le to ba wa se pe first time to gbo mi re kan mu bottle water kan bo ba ni opportunity bo ba de church wa ri bottle water yo kan now kin la nso oluwa lohun so mi yen di omi iyanu igba to ba pe 10 ada owo omi 10 yen omi nu bottle yen nikan la fi we o le bi bottle nu le re bu ati nso lati ejo yi ni bo le tin gun mi gbogbo eyan mo lohun e je kin so bayi wi pe ninu we number chapter 23 e won ti bible so ni verse 19 number 23 verse 19 oni olorun ki se niyan ti o fi seke be ni ki se omo eniyan ti o fi ronu piwada ama wi ki o ma se bi tabi ama soro ki o ma muse emi mo wa su e lo ohun ti olorun re nikan le se mo ti so risi bi merin mo wa ni olorun re nikan soso lo le mu eri to daju jade or do any testimony e wa gbogbo testimony to ba wa latodo elomi latodo olorun mi latodo agbara mi yato si christi counterfeit ni o si nse bebe nu aye awon eyan 24/7 la awon eyan mu testimony every blessed time eyin wo le ni lo testimony on fe iyanu ti wonu o fi le so eri ni waju awon omo olorun imi o tun sele laaro yi so lai ni waste akoko mi o gbe oro mi o ti waasu mo kan ka jade na ni e je won ti bibeli so ni psalm 119 e won to so ni verse 138 psalm 119 verse 138 oni iwo pase ri re li ododo ati otito gidi gidi iwo ti pase eri yen ododo ni and gbogbo eri to lo nba mu jade to ba se latodo christi lo ti gba o didede sa o didede ma ko je otito ninu we revelation chapter 19 verse 10 only the testimony of Jesus eri jesu is the spirit of prophecy ti awon eyan ba so eri tan mo wa mo so aso tele le omi te gbe lowo yen ma mu ma so tele si ma gbadua si ma si ka bibeli si on lo fi so di omi iyanu ati nse bo ni nse oni lo pe number 6 days bo ki n to lo e si omi yen le bo ba wa ni bi radio re e je ki a tun gba awon testimony sinu e lai ni waste akoko engineer e pe mama yi na ko side e ti e ja bere lati bi bayi
1: baba mi emi na ti le ri o emi na ti le ri lati eko ni korodu odungun yan Mrs. Odubanjo e ba ngbe ri mi o so oni baba oko mi to wa ni loyinbo ti mo si ni ti e bere ri tori o ti pe tan ti rira pelu ta ti rira sin ki soro 10 years 15 years ta ti rira so ni jo e na ni lase mu ko pe a se ko dele wa a de ti pare e bi ko jo bi pe a se won ta le mo wa lori ta fi ko wa ta sha manage e mora wa sha so ma ta wa de ta ti se so won a pe pe mo fe ko shop si waju ile pe kere nkomaka tori ibi ti mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ketu ni mo ti ntaja ni jakunde won de ti wo awon ijoba ti wo so won wa ni ka ma tunra ni millions of naira so mo wo pin se ti ma fi ra se to ko mi de ko le pe kin kuku ko shop si waju ile mo ba pe baba oko mi pe bye bye bye bye bye bye ah baba oko mi 3 million lo send si mi o 3 million lo send si mi kin fi se shop mo ti ko shop ni gidi bye kin se finishing e lo ku kin de bere si netaja ah baba mi se o owo yin le fi gbore yin o lagbara olo eyin ati mama ah e ni shop o ah se o baba mi se o e se o mo dupe o e se ba mi gbe o
2: emi o ja gogo na talo mi ran ori won elete
0: eyin ayan fe injo je mo pe bi enikan ba ti su eri eri jesu oni emi so tele lodu awa wuli gbogbo yin te fe owo gbe omi yen si waju bayi a se ju be lo ninu service loni awon eyan su eri a si mo fi emi so tele so tele bayi loluwa wi mo duro ninu majemu anu mo so tele si aye re pe ibi to fokan si fun owo ibi to fokan si fun aluyo loruko baba to ma ti temi mimo ko jade fun wo nbe in the name of Jesus Christ mi fe waste akoko nkan kunle next
3: e karo papa mi emi omo ijo yin lori afefe lati ilu Eko mo dupe lowo Olorun Olorun ojiji ti o fi mi sile ti o je koju ti mi to mu mi kuro ninu idoti ninu egun ti mo wa Olorun to wa so yeye mi di ayeye mo gbe yin ga o daddy eyin le gbadura fun pe ka lo ri owo daddy mo ri

0: dadi mo dupe lowo Olorun mo dupe lowo eyin baba mi o lagbara Olorun dadi ise iranse te se yi e ni fi yawo se o e ni fomo se o lagbara Olorun thank you Jesus e se sa
1: emi o ja fogo na salo mi ran ori wo elete.
2: Hello, Baba mi e kaaro. Uruko mi ni Ismail Rafiu. Lati Badagry Leko ni mo ti npe. Mo je omo ojo yin ori afefe mo de mo wa se 377. Ohun to sele ni pe lose to lo ka to se 77. Ara mi o ya to serious gidi gan. So won fun mi ni gbogbo okun. Won wa ni oke kin lo si gba ti gbogbo osise. Won wa ni kin lo ya scan gba tan ya scan fun mi. Won ni gbogbo system ara mi lo pe intestine and everything ko sin kankan to se. To fi mo kidun mi pe fitin lo wa pa gbogbo tawon resign kini kan ni bi ori idodo mi awon mo nti o tumo si so mo wa pada lo fun doctor pe bye bye doctor saka gbogbo resort yen fun mi pe tan ri lori idodo mi yen en to ba ni ani ani bu kini yen ma nse but ko ki se bi idodo lo ti ma mu o de ma mu jade but lo kara ti temi mi gogo ti mo to nsele pe every time loju ohun ti mo ba ti le jeun symptoms to ma jade lenu mi ti ma jeun loju ohun oni kini yan ma fun mi always wo tumo ko kini eleyi ko ki se lasun that was the job where you so doctor fun mi ni report pe bye bye ni ti o n sele doctor ara ti mi mo ti mo pe n to sele yo ki se aisan lasun ma to di thursday mo wa si 77 immediately ti mo wo 77 yen the changes ibara mi mo kokon wo bi magic mo kokon wo kini to n sele sa abere sini gbadu ati mo fi lo ijo kini ti mo deku ijo keji oni lo pe ijo kejo mi o gboro kini yan mo o dupe fun olorun baba mi mo dupe normal na tele tele mo ti fi odidi owo odidi mota odidi moto mo ti fi sogun mi o ri nkankan to se so pe o se toka si but lati gba ti mo ti ma wa si 77 lati 2005 lati bi osun keji ko si gba ti ma so 1000 owo re yen or 2000 owo majemu yen ti mi o ki ri iye pada laye mi o dupe fun yin baba mi e se gan e ma pe fun wa sa o dupe lowo yin o
1: emi o ja fogo na salo mi ran ori wo elete.
0: Baba mi o e ka ro sa emi ni omo yin lori afefe o bose fat lati Ibadan mo dupe lowo Olorun emi na ti le ri o baba mi Olorun ipe yin Olorun Comfort Life Mission International o ti sore nlanu aye temi na o baba mi sadede lose to koja

0: gbogbo eyan omo Olorun bi Olorun se ri niyan njo je mo pe ile re ti enu jade bayi lo Oluwa wi gbogbo eyin te ngba Olorun gbo fun ile gbogbo eyin te ngba Olorun gbo fun owo bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye gba ti ena gba ti ena gba ti ena gba ti ena in the name of Jesus Christ e wa gbo nkan ti mo fe so yi gbogbo eyan omo Olorun omi yin yo de church loni nkan mewa ni won ni kin ka sinu omi yen ko ju be lo e to gbe le oni omi number 6 and it is 6 to mo se yin na mo oni lu eniyan Olorun nikan lo le fun oni testimony e to wa daju lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen isin meji ni o mu itusile han dani our service today has something to do with deliverance hour only nkan se pelu wakati itusile lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere church Olorun ojiji ni bi garage yen lati ojo monday lo lati mo lu anointing oil gbogbo eyin ti mo fun ni anointing oil ni osodi lana e mo boda gbogbo eyin te gba jesu ni osodi lana e mura oni sise igbala re pelu eru work out your salvation with fear and trembling ojo jesu nikan ni yanu wa inu enikan soso ni itusile ati ayo wa eje wa se bayi isin alakoko yen ago meje gbogbo awon omo olon lati omo odun meta la si ogbon odun isi elekeji o bere lati ogbon odun le soke titi lo iba se 150 ni o itusile pelu kini pelu agbara nla omi yen ni won ni kin kan kan si eje mo babo bibeli so wipe the testimony of Jesus is the spirit of the prophecy eri jesu te ngbo yi oni emi so tele nbe lara mi laro yi e won ti mama yi na so engineer
1: mo dupe lowo Olorun comfort life mo dupe oruko mi ni joy lati ni eko mo je omo ijo yin lori afefe mo join ni 2026 ye mo dupe ni to fi pe mo ma ri program yin lori Facebook there's one day eleke tati ojo keta ti mo ma listen si program yin ni 5 o'clock wa gbo pe eni e omo bere kan wa pe ojo ko so ni bed pe Olorun so pe won ti gba ayo lowo e pe ohun da ayo yen pada pe se wa ri eni kan ton wole ma bere pe Olorun kini le kan so pe won ti gba ayo lowo e time now so mo dupe lowo Olorun nitori pe mo ti pade a lot of challenges ani mo pade awon pastor kan to yi o je pastor awon white candidate to ni e pe mo loko fun to ba mi se ise okun to mo mi lo si eti odo kan se iwe odo fun mi pade do dide pastor yen tun no fe fe mi igba to wa lo church mo gba to wa threat ni pun fe fe mi polo ni ko o fe mi to de ti niyawo ibe ni mo ti sa kuro ni church yen won fun mi ni se won gba ise yen lowo mi mo sa ke mi ni bise won wa pe mi wa si church pe tori pe mo kuro ni church mo lo je kan gba ise ni owo mi pe ti ma fe gba ise ni pada pe mo godo pada si church won gbogbo kan ti mo se si church yi tele ki da pada mo le notice pe ara ma ni mi mo wa ninu inira mo wa ninu inde o mo da be ni pe won ti mi ma kan ji bayi mi o ni keta ara bi pe mo wa ninu inde so do mo dupe pe last night mo tin follow program ni back to back o mo de se fun mi gbogbo inira yin mo wa wo ni enu last week pe e mo wa o mo ma ni ara ma ma ni mi tele mi o ma ni ni na mo mo dupe lowo Olorun ti ti mo ti send me testimony mo dupe pe Olorun se yanu ti ope mi le ile ye ba mi pe testimony mi mo dupe o daddy e se o ise yan se yin o ni boko

0: ki ma worry bi pe ki won si church awon mo dupe o mo dupe lati gbe mo si won ba se lo ma se mi be ni pe ah iyawo asese gbe ta ma fe mi loju fe mi ni mo se gbe ma won pa se mi na ni abi emi na ko e o mo dupe olori oja mi na in fact the ojo si awon si church ti e se ni 77 ta sha sorry se program la ro yen ijo wenze e wo te ba ri te se sorry pe ka san tight drinks ni monta onigo te se so pe ka san tight nkonko o ti expect mi san tight pe sha se preach lojo yen in fact immediately ninu church ni mo sha san part of my tight ni mo san ipe okay let me just pay part of my tight sherry in fact hey bi miracle sherry lara mi ni week yen bayi to in fact leyin igba yen bayi te ba ri bi oja mi bi oja mi bi awon eyan ti mi riri bi won se n wa from nowhere ti won ba mi ra oja ojo mi lojo ya mi len mo ni ah kan mo ti mo ti mo ti n san kini ti pe ti pe in fact boya ti n ba ja truck kan boya ojo meta ni mi ba ma fi ta mo dupe mo rowo olorun mo ro mi 77 na mo da si waju shop mi mo de ri iyana olorun mo ri ana olorun gan ni e se mo dupe o kia kia awon eyan ba mi ra oja mi na na to kojo mo ri mi temi gan wo pe wow this is God mo dupe e wa another testimony ni pe emi bayi se ni mo ma fowo ja irun ori mi ibi ti run po si bi ma mi na de se bo se wa lara mama to bi mi ni e pe pe awon na won ma fowo ja titi lati gba ta won keke ta se ma so pe kilo de ma je mo ni awon o le control ka ma gbo awon kuro ba sa se se sey mi mo sa se wo school bayi ni 1998 ni kini yen bere se mi na mi se bo owo eyin bayi ni mo ti bere si jaun yen gba to ya o ti pe ki ma de fila o ti pe ki ma se kini gba to ye gba ti ma fi pari school ti mo wa marry tan bi ki don se move sarin ori mi niyan bi mi se le gba ti mo te wan school gba ti mo se run mo bere si se run o sa tun cover die bi mo sa tun se marry tan ba mo se gbogbo arin ori mi bi mo se bere si jarun ori mi niyan gbogbo arin ori mi si run po gan si tele ko si mo be gbogbo en don kula kula awon ye dress o wish wish cream o ko mi no wish wish cream gbogbo nkan to ba ti mo don ra fun mi bi pe kini gba to ya o si po gan te pin awon ye kini on call le de jimi loru mo kan le je antarale a kan ni o ya mo wo lori e o ya o ri pe ibi kan se kolokolo ibi kan fe dabi people si be o ya bere si ja bi ma se ma jaun jaun jaun ti ma fe ja gbo ti mi ba ja tan bayi mi ni sun oko mi baba mi de mi le gbe lo le baba ta gan pe mo fe ge mo a o pa iru ori wo lele bi okan mi sa se ba mi ge niyan ki ge yen afi ko fa gbogbo edan lo ma fram o ma ba mi fa gbogbo edan to ba ti fa tan tategun fe si mi kini yen ori mi a wa ma rin mi mo ni mo ni o ti wa to state e poko because pe wo ma yin ori le gbe mi gbori e ku bo se rin o rin mi lara ori yen ri mi lara ah mo wa ni olorun kini mo wa fe se mi gan pe ori yen gan o rin emi gan olori o rin mi lara o rin irritate me o ri mi lara e wo mo we pe kini mo fe se gbogbo sa se gbogun yen fira niyan o lati 2008 ti mo ti marry bi o se di bi last month yi bi oko mi se pe wo ri yi o se ri on lara bo ni a ni o ma jaun mo o sa gbo ki lo de gan mo kan se so fun mi pe ah nibi ta duro de yi ba wa lati fe ma sele o boya boya kilo de ti o ma lo omi to ma ra ni church ni to ba ti lo si pe olorun jiji awon omi to ma ra e kere to ma lo bi mo se bere si ni omi ori anyway mo se bere si fi okan ni aduro cream to si omi lo ma sise mo se ni de bi mi sa se da spirit yen na mo se fi omi pa ori mi ah baba mi afi bi in fact this is more than a miracle in my life o in fact o dabe pe mo wo film te ba ri ori mi nisiyi gbogbo isi mo bere si no mi yi ko ti ju last month lo ti mo tu nigba to come so pe ori mi rin on lara mo ba bere si fi omi yen mo ba fi gbogbo ori mi bayi te ba ri ori mi o ti kun funran o ori orin mi mo mi jarun mi mo o irun ti po lori mi o gbogbo ori mi ko di ni funran o in fact last wednesday ti mo wa si program mi de nkan kan mo sori sile ni e se o e ku sori wa o ya nu se raye mi mo rowo na olorun segun fun mi o mo si ro pogun yen o le se mo ti gbadura gbadura pe iya mi gan to ja ladura ko rogun ise ti to fi darugbo ti se fi darugbo ko si nkan kan lori won mo dupe run ko ri mi o olorun ba mi mu esi kuro gbo agba to ni mo ja ogo mi kuro olorun si ba mi baje o e se disin yi o mi se won ti ma ti wet on laaro awon mi church ti ma ti ra to ba ye Wednesday mo ra at 7:00 ti ma ti wet on ma fi sori mi to ba ti dale na ti mo wet kin to sun ma fi sori mi na mo dupe mo ti ro olorun mo ri anilaye mi o olorun da ogo mi pada o won ni irun obirin ni ogo re olorun da ogo mi pada mo dupe o e se ku se oluwa e pe fun wa o ifamoriyan olorun laye yi koni ri ti o loruko jesu to ba jogun ni o pe mi o to ba jogun ni o pe mi o e se o God bless you sir
1: nice gbogbo eyan omo olorun ti le o fi su ta ba ni ka mo gbe testimony in tin be nle o poju mi fi janu fun yin more than 50,000 testimonies are here and let me say this in jo je mo pa ati wa gba testimony o di gba titi e gan ba bossi agbara kan be tin yi aye pada emi asotele tun ti bale mi laaro yi eri jesu ti gbogbo awon eyan so yi o ni emi asotele se wa fi kun in jo je mo pe testimony to ga ju ki se ogbe ti an so yi the great and the best testimony is for you to know Jesus as your Lord and personal savior ojo ti won na ba to wo ijo lo to mo pe rere ni oluwa eyin ayan fe mo ja dara wa laamu eja lo church lati wo rodu ni e ti wo moto gbagi ele fe so ni wema e bere church olorun ojiji bi garage yen gbogbo sona church egbera eja lo won a connect mi mo yin loni emi na connect meyin a wa jo kan kan mewa kan ti oluwa fun mi sinu awon mi egbe omi yin dani ayo ni femi ati e laaro yi e wo gbogbo eyan omo olorun e wa mu ida mewa yin gbogbo eyan akobi omo oni na ni climax ta ru ebo 1002 awon kan ti se ti won gbogbo eyan omo olorun mu irubo oluwa je ki testimony temi na jade olufe o le bolon sowo ko ba dowopo ko kabamo afi ko jere asiri to wa nbe niyan account number church ni fun gbogbo eni to ba fe se be 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73 Comfort Life Mission International Access Bank bi yin o ba si wole elu eleyi 2017 42 90 47 2017 42 90 47 First Bank ni yen Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade 7 ni first service 9 ni second service bere ese bibeli ta fe ka loni iwe job la wa ati ka a wa ka job 31 titi wo 36 iwe job 31 to 36 eja to mo won ti o sele lati ola lo anointing oyin omi wo di meje ngbo ba dola oni lo pe mefa eja won ti baba mi ologun ajobo fe danwo God bless you and gbogbo eyan omo olorun ti won bi loni da e wa kunle atawon ti mark wedding anniversary ti won na gbogbo owo mi soke oro bi ope oni tan ninu irajo re happy birthday to birthday celebrant happy wedding anniversary mo sole kan na fun gbogbo eyin te fe si a testimony number te si a testimony yin si re 080 88 71 65 66 e send the message ire atanu ko ba yin God bless you
2: kini won o ni ye buramura mu ni ju meje asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olorun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 I'm very

0: gbe ja Jesu ko dara pomo alaye olorun ko ba rin ogo folorun loke orun pele si ni ju owo si olorun o ba gbo awon eri wonyi o awon eri wonyi ko sile pon eri re pariwo si yan kan leti wa ti gbe ti re wa emi le ri kan boya ju gba
1: mo ni eri o emi ni iyafe apostle lati adugbo akobo lade mo dupe lowo yin sa e seun gan ni fun adura yin ipe yin pe mi o pe mi o sele wi pe omo mi obirin o ni nkan kan lara to je bi egan ati abuku ti a tin ba fa lati bi odun merin seyin ta ba ti de hospital ton ba ti wo ton ti se pa ton ba ti ku die ki won se surgery doctor abani ohun o si around ohun travel for odun kan ba sa se n ba yi ni ti kini yi o sese ohun ni koko yi wa nigba to di ojo ti mo sa wa so fun yin e fun mi ni ito ni eni ki n lo se awon adura kan eni olorun a jere are epe eyin olodi si ise abe lai forogun ko pe ta fun mi ni toni ti mo de se be se so bi olorun se gba gbogbo ogun niyan o bi doctor se fun ni appointment ijo to ma se ise abe yi aya mi ti e nja sugbon nipa ore ofe olorun ati anu ti mo ri gba lodo yin eni kin fokan bale epe imole le ri ko si ewu aseise abe yi o yori sayo o yori si rere o koda ijo keta e won ni ka ma lo le oju ogbe yen o ti san won ti two plaster nibe bi mo se n ba yin soro yi dadi oju ogbe yi ti di koda bi won se se gan won ni ki se tan ma wa tu ko ti e wa han pe won se nkan kan nibe mo dupe lowo yin o dadi ipe yin ko ni ti oku Olorun atubo ma gbowo yin sise anu atubo ma gbowo yin sise iyanu lagbara Olorun gbogbogun to ba ti se lori awon awa omo ijo tan tede yin koni pada sori yin koni pada sori mommy ko de ni pada sori awon omo e se o dadi mo dupe o mo dupe o emi yin emi aya emi awon omo e o ni fi sise ranse yi o mo mo lore o mo dupe o
0: ami ni oruko Jesu owo paro owo ni mama agbara mu ki owo ko yi pada kun ti mo mo si ni isi major operation to bi to wa ni bi to la emi lo ni mo ti olorun ba soro pelu igboran ti yin na mo be ni ra pada emi niyan o ni oro te se asiri ni o olorun wa dara po mo wo doctor lati mo egan yen kuro ega buku ni en to ba wa ni bi ti o je pe gbogbo aye nri to sin tab kubeni ti won ri lare mama ogun yen ni gberi mo gbogbo te ti na olorun ko da pada ni ilopo ilopo gbogbo to wa ni ru akoko ba mo ma n so fun yan mo ton ba se se abe fun yan leyin ti agbadura ti itoyan emi mimo eri na ni eri ni eleyi o Jesu ko gbe ogun yen mi patapata te na olorun ko da pada ni ilopo e jere awon mo won yi o won so jo fun yin laye te wa gbogbo abi a ma ni foju sun ko mo awri ayo omo omo si rere e ko rire ma ogun yen ni gberi mo mo ba yin yo
2: hello daddy e kan do sa e ku se oluwa wi ba so gbara do tun dupe dupe lo olorun yen mo dupe gbogbo gba daddy e jo n tori to lo nipa oro iyawo mi na si le o gbogbo ogun tan le ka lo la la lo dupe ya awa tu lo si hospital yen after our second tan le pe ka wa nipa to jo e doctor ta tu ba be doctor bi le kan lo ba tun so nkan ni pe boya o foju gba ni iyen de lo foju gba o ni nkan to le pe apa wa ni bi kan bo to lohun ti fi oju yen gbogbo awon bi to sokoko de de yen o lohun ti fi gba o ni but o kan wa legbe kan ni se mo bo wa se soro yin wa nje laya dadi ejo su fadura ran mi lowo ni sin kan mo fa se e bo ra pada mi dadi ejo fadura ran mi lowo ejo sa dadi e ka lo sa e ku jo meta e ku se oluwa o la ba so gbara do tun o dadi mo dupe o mo ni ki fi emi mo re ran fun ore to lo se ninu aye dile mi ni o nipa ti yawo mi ti mo ni oju yo lenu ngba yen te fi ni pe gbogbo kan ti o ba ti fun wa pe ka ma pe eje Jesus si o dupe liwaju Olorun mo dupe o dupe lowo Olorun Olorun ti gba kuso gbogbo oju yen ti clear Joyen ti le dada dupe lowo Olorun yi o mi apere gbagbo ti mo tun gbe si waju prayer na ti mo da tun lo fun da ta fi pa loju ta gbe sinu gbogbo lo sise osise agba lo sise tun sile mo ni Olorun yi logo mo dupe fun Olorun o Olorun lo bibeli o kade ese o ese o ese ise na se yin ko ni di baja o elekeji ore elekeji na ni pe a de se oju Olorun lati ran lo mi fun bi 5 years mo de dudu pe pe iyawo mi o tun ti finu soyun o ese gan o ise na se yin ni di baja o abi fogbo ran lo yin lati o wa ko ni gbe da lo ese mo mo lore o
0: gbọdọ lani akilapa eku orire lati ebe adu ati eko nipa toju iyawo yin ati nti emi mo so fun mi pe ki n so fun yin pe ogun yin o ma pe eje Jesus si eje toju eje lo ko darapo mo n to ba fun ati irugbin ilapada ohun gbogbo wa ti se papo fun rere ogun yin o ni gbe ni mo ewe nipa ti oyun ti e ti ni idaduro fun ọdun marun abe ri bayi Olorun ba eto wa rin igbagbo igboran ati igbese te gbe ina ni ati anu ta nigba nipa oro ti Olorun fi si mi lenu wi be je be ti se ase adura e ti an gba lori afefe to n ba irugbin wa ni pelu omi mi o ta omi fun elegbe waju radio gbogbo ti se papo fun rere ni oyun yen o ni baje loruko Jesus Christ ogun to se nipa toju ko ni gberi mo ojo ikun na ja lo Olorun yo se awon ti wojo Olorun fun ayo ba ti won na de nipa ti oyun yen kun soso adopin o awon to ti bi ko ni doku mo ba yin yo ni gbogbo ona e ko rire
3: Akinwemi ma loruko mi
4: dupo le ti wa fi le se
3: lati usaji side apete
4: Olorun se fun yin lori eto yi te wa dupe ni lori
3: Olorun se fun mi tori pe lati 2023 mi o le mo lo oogun oorun ki to sun
4: 2023
3: be mi o le mo lo o le mo ti 200 naira lo o ṣùgbọ́n mi le mo lo mi o ki rorun sun lalẹ boya tori pe ise mi ti mo mi lara tàbí nǹkan kan ṣá so
4: wa di kẹ ma lo oogun
3: wa di ki mo ti n ba ti lo
4: lati 2023
3: mo lo 23 mo lo 24 mo lo 25 ki n to wa ka ninu kini o to wipe ọmọ n ba o ni side effect o pe o le mo ba kidney jẹ nkan kan gba awon ni o le mo ba kidney jẹ kẹ eti mo ra njẹ yẹn mo kan ra drop ẹ sile mi o sun mo jumọ Thursday Friday Saturday Saturday ti mo ji laaro Sunday mi o sun mo jumọ Sunday yẹn naa tàwa wa fi programu ní
4: àkókò
3: nínú oṣù mo wá wa tó mo ṣe wá mo tí mo fẹ́ rí ń bẹ̀tẹ̀ àwọn èrò ti rọ́ọ̀sì mọ́tò èrò rọ́ọ̀sì mọ́tò mi so mi ì lè dúró mọ́ mo kàn ní kí n lọ so bẹ̀tẹ̀ surprise gba tí mo wá délé níjọ Sunday yẹn mo sun mo sun mọ̀ jùmọ̀ Monday
4: lẹ́yìn tẹ ti wá sí ìpàgọ́
3: tá a ṣe lọ
4: o sun
3: gan lọsan mo sun tori mi ọjọ ọdun wo mo ti sun nu ọsan lọsan kẹ so lọsan
4: ti o sun ọdun mẹta
3: lai
4: loogun
3: lai
4: o ba se
3: o awọ bi mo se
4: mo se
3: bẹẹni
4: ogun yi o ni gberi mo
3: ami jesu
4: gbogbo tẹ ti wa na lati bi ọdun mẹta to jẹ pe le ma du oogun baba ọdọ ni a to eji tori abi
3: mo ti class 70 ni lati awọ si
4: I'm just so.

ogo ba fe soro igbagbo igboran igbese re ni se o o ta fe se loni re bi olorun ti pa lase pe ka ma pade ni gbogbo sunday keta keta ninu osu olorun temi ki n fope eyan jagun.

agbara fe mu ki owo ko yi pada ni oni Olorun mo dupe pe ko se ni to sona ninu wa gbo awa ti a ba de gbon kan yin loni ori bi agbara se mu ki owo ko yi pada Ono te ita se koja ni ose to koja ni osu to koja yi Oni pe oruko Jesu ki so gbona jade njire afi po Olorun lo men to jo atomi bombule e je mo pe awon orun dundun yi bele si ni ti sami ati se iyanu ogun kan lo se yen ogun ba gbe ogun mi Olorun mo dupe o Eto ti pe odun 11 lori afefe bayi. Ijori afefe ti pe odun 11 lori afefe bayi. O pata katon yanu ni, melo ni mo fe ka. Se ti status ni. Awon ton wa ni ketiketi tori WhatsApp ni. Gbogbo ogo je ti yin. Ki le ri pe mi o ni ba yin pe ogo yin o. Igbagbo igbonran igbese re ni se. Olorun bere si ni furugbin ki owo ki o paro owo. Olorun mo ki owo ki o paro owo. Gbogbo owo okuta open de ba yin o gbogbo owo ti e oni aseyori mo da ipa mi ro mi po won ti awon baba mi mo bere si na mento wo yin ninu emi bere si ni furugbin emfata yi to mo si iwo si awon ti en papo ti e fi n gbo mi re o igbagbo igbonran igbese re ni se leyin irugbin re ko pe mi Stanbic IBTC Bank 0017 64 54

0: mo ti le rin ni arin afonifoji ojiji ku igbagbo igboran ti e lo ni se o jagun jagun ni oluwa a tun ba wa pade ni gbongan yen mo ti ya si mimo gbogbo ese ti o tebe yen lo ni olorun ko ya si mimo ori gun mere ni gbongan yen olorun ko ya si mimo ise ya nu ti o ti sele ri ni rere ko bere si ni sele ni be lato ni lo ati titi lai lai
1: oluwa ni jagun jagun oluwa oluwa
0: a fe lo sa wujo wa jagun mo so pe oro south africa yi
1: jagun jagun mi
0: oluwa ni jagun ni kini mo ri si kini bibeli wi ni
1: jagun mi ko si eni to le ba mi
0: aje ka kokoran ti pe ajeji laje laye baba itunu wa ito ya jugba

0: arin ajo ni wa orun ni ilu ibile wa ati South Africa ton fara ni awon dudu toku ati awata lo se ati po ati are ajeji laje laye o so ta won meni kan ti won lo se are ni ilu kan won ti gbagbe pe ajeji ni awon ati po ni awon eyi to gbon nu won bere si ni fi nkan ranse sile awon kan won jaye won fe so ra won do mo ni ilu ajeji laje laye aye lokun
1: aye
0: eniyan lo sa ati South Africa ati UK ati Canada ati Nigeria ajeji laje laye eja ran ti pe esan wa o esan edumare juba

Alhaji Kolentin Ayinlaye korin ni odun na lohun gbogbo gba ti Nigeria bere si ni ran won lowo nigba aye olobe Nelson Mandela Blessed Memory oba mi ti je bayi ko mo abi ko mo Joseph mo sibe san ake gbogbo aja ki a ma ran ti pe ajeji la je laye o awon mẹrin ti won lo se are ni ilu kan tabi atipo

0: to ya lo ba no ya gbogbo yin yan pada si lu yin awon ton ti se nkan sile ti jo tayo na fe rin lo le oda ikan to ra moto inu moto ti e ni won ko ra won si tan fi dele iko ti e ri nkan kan se nti o kan jaye lo ni o ri nkan kan mu wale
1: South Africa
0: o la won irugbin gbagbo ti a ngba lowo yin yi eyin na se fun olorun ni
1: South Africa baba
0: mo ti orin gbenga deboye yi ile madele mi wa to ya jugba

aye e kun fun ojije ku asa mama kan lo ni apostle ki gbogbo aye on ti e pare lojo kan ti o le nikan ni sunpun enikan mo ni ki lo do laye o ti ku fun ojije ku ju ba fori le de ta wa yi aje mo pe ni ojo jimo yi ti an pale mo se ni iroyin kan ba bu jade ni ipinle oyo wa yi won ni awon agbebon lo si agbegbe kan won lo si awon ilegbe kan ni ipinle oyo yi ni orire local government won ya lu awon ilegbe ni ojo jimo ni kan bi ago mejo si mesa aro kutukutu iwe iroyin punch gbe jade ta ba nso awon iroyin yi a o fi jaya ja yin in ta npe ni iroyin na niyan ke ba le gbo ke le prepared kale mura sile won pa oga ilewe yi won gbe kan lona awon oga yi obitibiti omo ni awon agbebon yi ko lo nipinle oyo yi na ni o oro ojo jimo re ba la won lopa nsise takun takun o da na mo ya meji gan wa nu awon ti won ko lo yi seri ko rilede ti kun fo jiji ku papa ni ile yoruba won ti yi wa ka olodun lo ku dupe lowo olorun to fi iru eto yi se sababi opolopo ba ninu eto yi o ba dupe lowo olorun ibe ni ira pada emi eyan ni oro re emi lo nse olorun si nri ko se idajo emi ba fi to yin je olorun ba ma je mu o san ma gbe eto yi gogo o ma tele alale ta ntele lori eto olorun yo bu ifoju lu won iyan la ran lowo lo tun ba pe wa lati je bu ode o ni ogoro omo ilewe ni won ko lo si ilewo san ko omo bi ti orun buku ti bu jade won te ni ilewe meji ni ni je bu ode won sa kete kete pe iru orun buku wo re ta omo si ndaku ta omo ilewe si ndaku bere si ni se irapada re bayi o emi o tu oje mo ba dide kete olorun ibi ti o ba ose yin rin ma jo kan ile mi lo fe danu Stanbic IBTC bank 00171645482 alade olubumi folashade asi je ka ma ran ti pe ajeji ni gbogbo aje laye o ona ni ilu ibile wa won ta fin pese fun ilu ibile wa na ni awon owo ta n gba yi ta fin san fun ti olorun fi se bili lai ede larba wa ni mo so yen ta fin da si to olorun won ta mejo ma soro lori won ni won ri awon ajeje mi kan ton pe ni aliens kini bibeli bi bo lati ri ninu bibeli a bibeli pe iwe to pe gan ni ti o ni abawon rara rara o ti so iran yi wa kabe fun wa wa pa nipa odo kan ti awon angeli merin kan awon to ba satani subu ti wa de odo ti kin gbe odo ti bere si ni gbe o ibe ti so pe ti odo yi ba si ti

aito wa adura o pe eyan le gba pelu fede fo be mo so fun yin iwe korinji kini ori kenla ngba mo ni enjin benu adura fede fo oga ere le pe iwe korinji kini ori kenla egbon ji bibeli so ese kerin odin logun oni bibe eko bi iwo ba nsure nipa emi bawo ni eni tin be ni ipo pe yo se ami si idupe re nigba ti ko mo ohun ti iwo nso nitori iwo ndupe gidi ni to to sugbon ko fi ese ni keji re mule bibeli ni to ba ngba dupe pelu ifede fo ondupe gidi gbogbo eyin ti egbo yoba e mo pe ama fo ede kan oto si ni won leni oba dupe ori ana kini o se yo ri mi gba tolorun ba se nkan fun o to ba dupe ori ana o ri mi gba oro olorun wa o wa sa gbe kale bi oni ti eyan ba dupe pelu ifede fo on dupe gidi ope to ni itewo gba lo olorun eni ope teyan ba dupe lu fede fo to ba dupe fe lu pelu fede fo ope re se tewo gba lowo olorun to ba dupe pelu fede fo ope re se tewo gba lowo olorun e wa wu eni wipe eranti pe ni o ba dupe ori ana yo ri mi gba abajo teyan ba bere si dupe pelu fede fo ore ma subulu ore ni tori pe ope re o se tewo gba ojo kan ni awe kan baba kan fun lowo baba n lo so fun mi o oni kọlọrun saranyan lo keyin o sore fe nto mo pe du olomo gidi lo nfun lowo un oni bo si wa lo si na gbalaja oloya o lenu o je ti gbagbe pe o sore fun eni yi ri o lo si dupe momo ranti nto sele se mi na baba kan ngba wa nle iwe fasiti ni a se nkan le bi egbo aka ngba na sugba baba kan wa iye kan wa ni ohun nikan le nikan soso ti mo le toka si ko fun lowo ri ngba mo wa nle iwe fasiti igba naira ni e se mo pe kowo wa to ya yeye bayi owo gidi na ni igba naira lu fun mi ni baba naa fun mi ngba na nje mo pe lojo ogbe yawo mi nbe ti nse wegewe mu mo ba ni gbogbo eyan eduo egboro mi o eja dide duo ni gbogbo eyan ba dide mo ba ni baba eyan ejoko nti yin baba awon oju won sa nko yi ni pe bo nta nse je o mo ni ewo baba to joko e o leni kan soso to ranti mi ngba mo wa nfasiti ejo e ba npatewo fun mi fun o eyan re se ri o ya baba nlenu debi pe inu won si dun e ma je se ni ile bi ile le merin si marun ni an ka fun mi lofe tori mo dupe igba naira lojo eye mi beyan ba dupe gidi to ba dun mo yan nu eyan to ma roore gba ni o nloro olon se so wi pe teyan ba wa dupe pelu ifede fo o le yan dupe gidi ope to ni tewo gba lowo olorun olodumare ni se wa ri pe anfani ati ma roore kun ore ene kenyo mo gbadua pelu fede fo ke mo dupe pelu fede

0: Limited ni mo n pe o si. Awon ni won ni ile to to bi 50 plots, 50 plot of land ni mo we Ofada. Laarin meji Ipinle Ogun si Ipinle Eko. Irin iseju 15 ni o lati redeem town ati Bega bus stop. Gbogbo lewa patapata lo je ojulowo ti ko si si wa lo mu nile. Lowo lowo bayi 500 square meter plus 5 million naira gbere lanta. Eni to ba wu lati raye kale kan 25 million naira ni o. Iwo na tara sasa. Ati ta mo we pe so antan. Bi su la nta lowo lowo bayi. Awon iwe eri to je ojulowo lo si wa nibe. Gbogbo plus to ku lori ile yen ko ju 50 lo 50 plus. Nkan rere ni keyin o dokowo ninu ile. Da ile loni ni ile ise my Abuja Home Limited. Lati ra le ti e. Ero ibanisoro to ma pe ni 0701 148 9931 0701 148 9931 My Abuja Home Limited. Ile ise to se kokotan lori karale.
1: You're listening to 32 FM 94.9.

0: oni ruru awon lo wa lawojo wa
1: e tori yin so ke
0: ari awon kan ni won lo ku awon omo ilewe ni jo Friday bayi
1: ilekun
0: wa o muje muje
1: I oba ogo ko le wole wa
2: alagbara
1: oluwa to le logun wa
0: ti kini ka ti pele bayi
1: oh
0: won ti yi wa po olorun loko gbogbo won tin pon orile ede yi loju gbogbo wa ajinigbe opin de ba yin loni o gbogbo wo muje muje ma meje Jesu
2: ko wole
1: I oba
0: ogo yan bere si ni pale mo se
1: wole wa oluwa to le logun wa
0: karakata lo tawon mi pale mo ojo jimo bayi ani awon agbebon lo si orire local government won si yawo ilewe meji won bere si ni ko awon omo ilewe
2: oluwa mi o dite
0: ko pa oluko
2: o gore
0: o gbe oluko lo
2: awon lo

wo South Africa. Ambeo. Awon tin fi ya je are ati ajoji. Gbogbo awon ti o n toju orun na ni pasan. Awon yen

0: right.
1: Be that you.
0: Duba.
1: Oh my God.
2: Mr. Wilde, mo dupe lori ise mi, mo dupe Olorun. Ise kan wa ta fe se ni aja Olorun ti wa se lori e ma gbo mo se fe fata ti mo ma nso mo ni gbo to Olorun ta wa le Olorun je ko ri ma le san san ore won si pe eni eleni pe won ti sanwo fun un pe ka wa bere leni mo dupe lori eto yin yi Oluwa mo dupe Olorun mo dupe lori ise mi ni ki na kan ton ki to ri mo Olorun ta wa lade mo yin mo gbe yin ga Oluwa ise Oluwa ise o
0: Olorun teri agbara e lori afefe mo yin mo gbe yin ga Oluwa ise Olorun ta wa lade mo dupe o prare le won ko ni ta ko sibe owo ti paro owo adehun ni tejo se ko ni ye ise na la se yori ko ni ta ko sibe adupe lowo Olorun to mu ki owo ko paro owo si rere oda otun da yin mo
3: e kujo meta sa ara mi omo ina ni ori afefe ni mo ti ma ngo program yin ti pe ni aro yi mo de shop mi mo ri pe won si ji ori machine mi lo mo ti se aro be irapada mo ti se irapada Olorun pe yin ko jo ko sawari machine mi pada fun mi o e karun sa akuse ana sa emi na ti le ri o last week lo ti ye kin pe yin emi ni mo pe yin pe won ja shop mi won yo ori machine mi lo so lojo Thursday ni o sele o se di ojo Friday sister mi ti won wa ni fasin won kan pe ni pe kin lo bere ye ton ta mo se wa send owo si mi ni mo wa pada dogbon se owo yen ra ori meji se mo dupe Olorun a ma gba fun yin pa ma ju yin se o ise o ni fo mo sise ranse ni fi yara sise ranse o ise sa
0: mo no ti e ba adura te ko ti mo de so fun pe Olorun ko fi ofura emi pe Olorun fe fi se yanu ni o fi ofura emi fun yin ni bi mo ti se so pe iku lo kanu lo ni o laro le mi o ni jaye mo abere ba ni owo kan jigbe owo kan da pada ni lopin agbara mu ki owo ko yi pada ni pelu irugbin ra pada yin o le aro le mi o ni jaye loruko Jesu Olorun ko so yin di pupo owo ti Olorun ma do fun yin ko ni wale owo ti na yo ma ri won orilede mo ya ma se esi mo loruko baba Olorun mo Olorun mi mo oju ko jo gboro wo o le gboro jigbe mo ojare le fita
4: daje kwataro akọ adura o adura o se wo te wo gba o mo ti forugbe lamsile fun eri o dun pupo pupo mo si forugbe arobi ati rapada gẹgẹ bi o se fi ko wa te ni ka se e da kun daje ojo omo mi o ma ti de lati January oja to ti ekuta ko ti order mi fun yin kin tun se ti forugbe le lori adura ran mi lowo kono mo di mo mo mi o e ka o daji e se ojo akọ adura o adura o mo gba o ọta Olorun ko ti gba pọ ni ni dena mo ni eri o lai lati so fun pe omo mi ti mo so fun yin pe oja re e ko de mo dupe lowo Olorun fun awon oja yen ti nde pelu itoni te ni kin se ti mo si se mo dupe pe Olorun ti se awon oja yen ti nde ati dupe lowo Olorun oba ti gba iwon ti se pelu oso o si ti forugbin owo Olorun se ẹni fẹmi ẹmí àwọn ọmọ ẹmí aya ẹmí fi ṣiṣẹ ìránṣẹ yìí orúkọ jésù ẹmí lẹwọn àtayọ ẹmí lẹrí kan o.
0: ẹ kó àmójúbà gẹgẹ bí mo ti ṣe sọ nínú ẹbí àdúrà tẹ ẹ kọ wípé àtàjà kò dẹ sí àṣírí kan ju àwọn irúgbìn tí à ń ṣe tá a fi ń ga sí tọlọrun tọlọrun fi ń gbẹjọ wa rò gẹgẹ bí májẹmú tí wọn bá ètò yẹn rìn tó kù náà dé ní kankan ọjàre ni wọn fi ta ọ agbára ń pààrọ̀ ọwọ́ lorúkọ jésù gbogbo wa dá ni dúró iná mu bẹ́ẹ̀ ẹ ó ra àlọ́pàdé lẹ́wọ̀ ẹ jèrè wọn jésù olúwa wa.

su won to ba fi won la fi won fun o o fi se da ni wo awon elomi tan ba ma se rugbin akimole ati amipon ni olorun si won pada fun o iwa ba se se na ni emi o so pe ye bayi tin ti eto lerin la gbogbo da na ni awon merin kan rin lo se atipo ni ilu kan awon kan fi kan ranse sile nti won e ba n kole kale o e ba n fele pamo o te lawon kan se bo

0: 32 FM 94.9.
1: Gunifolo, Baba, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gunifolo, Gun so pe se ru baba apostle alade a dupe fun anu a dupe fun ori ofe a dupe fun asilei a dupe fun olowo ni igba gbogbo won to dawo re duro lori aye won won to na won olowo si aso pe se baba oluwagba ope wa o so pe se lori gbogbo omo jori afefe aso pe se gbogbo kan ti to gbo program yi a dupe se agba te fi program se fun eni kokan won a dupe fun madagba soke a dupe fun tusi lati dande te fi oro na se aye mogo fun owo agba to na lori ipade yi oku ni foruko re aso pe se gbogbo ofe ti awon yan fe se ri gba aye mogo lori kan yi ta to fm ale se gan gbogbo awon kan te lo bi akwa bi owo bi ese aso pe se to de ki ile se iko baje ojo da ro ojo tuka ori ofe re o si aso pe se gbogbo ni folo lo ki orun mu yi gbogbo lori aye ti mi na ati lori ijo tawa nuko restoration aso pe se lopo lopo baba gba ope wa ogun ni folo lo ki orun agbojo a ma gbenga gbo adua ni oruko jesu kristi oluwa wa ami Oki wa mi ruko Oluwa pe e ka ro sa e ka ro ma a ku se mi ni ruko Jesu emi shop pe laye mo gbadura ruko Oluwa wi pe ko ni je ase mo ana Olorun ori ofe alai legbe te ti gba re oya ko teyin lowo ruko Jesu Oluwa to lugbala o so pe ire ayo yin oya ko teyin lowo ke ri anu gba se o si ri be ase orogo Jesu bi se Oluwa wa ruko ti mi ne evangelist Radi Ago wa la si ni jo sister Banoko restoration mi lo so ni ni Ibadan ke ho ko gbadura yin akori yoro lo fun ba ni get for just me to ni o tesiwaju ni akori gboro si mo nba lo lori ikoni Jesu bi a se le wu wa so awon kan wi pe awon opaniyan sugbon opolopo lo fi enu re se jamba opolopo lo fi enu re se buburu Jesu so wi pe oni ke fe ran ara yin e fe ran mo so ni ijejo wi pe Oluwa n bere wi pe ka fe ran ara wa oni ka fi okan wa ka fi fe ran omo ni keji gege bi oun se fe ran wa ka wa no fe ran ara wa sugbon ni aye ise awa bo ye ka so wi pe tori pe ewu igba keyin ti de ba aye bayi ni awon eniyan enu ni won fi n para won ko ni le yo be mo ko ni lo yo adase mo ko si e wa nilo yen mo opolopo lo je po ti fenu ba si eje enu na fi finish e opo to nbe nu ogbe won akobe enu lo ba won debe opolopo to da lairi je alairi mu lone akobe enu lo so di eni alarin kiri opolopo to ni jakule akobe enu ni elomi nitori akobe enu tori oro enu akobayi oni won fi ran soro apadi nitori oro enu nsi oro enu se o je to lagbara oro enu o lagbara Jesu so wi pe to ba le so fun won arakunrin re to kan bu lasan to binu si lasan o lo ma wa ni ewu idajo o ni ase enike so ba fun arakunrin re pe alaini lari ni oni yo wa ni ewu ajo won igbimo sugbon ni to ba wi pe asi wa siwere yi yo wa ni ewu ina run apadi o mi wi pe olorun o faye gba wa ka lu enu wa lona to lodi ko fori ofe sile fun wa ka lu ahan wa lona to lodi e wa wo gege bi gbogbo e se lo ninu aye bayi ibinu odi ibinu asan isepe igegun awon oro ti o ye ka so jade awon wi jade eleyi to si je wi pe oro ti oluwa so ko ni sala e mo se lo fi da bi eni pe gbogbo en yipo gbogbo re olojutu tori po so pe ka ma gbe ninu ife oni lai si ife ko se eni ti o ri olorun e ma wa alaafia eniyan gbogbo lai ba ti si alaafia lai si ife yi oni oni sese fun wa lati ri olorun gbogbo alade wo olorun to si wa je pe enu wa yi o se akoba lopo lopo enu wa yi o sise ijamba opolopo eyan se ba si eje opolopo na si da ye opolopo na ti se jamba fun bi opolopo ba ti ran to lo soke bayi e ti to se ma soro odi won ma soro eyin won ma soro ibi won ti o de ri be opolopo won ma so lati le ba nkan je lati le tun nkan ka lati le da nkan ru lati mu eni to se wa loke ko jabo lati mu ki ikun sinu ati irun sinu ko le bere lati mu ki gbogbo nkan le baje awon eniyan ni ka wa se ma se nkan buru bibeli so wi pe miriamu egbon mose nipa to ati aroni ti won bere si ni soro eyin nipa Mose eh ri pe Oluwa binu si won Oluwa binu si won ibinu to Oluwa bi yen Aroni ku lori ikorita idajo ibinu yen Olorun kan gbe be Mose nigba yen ni Oluwa fun re lo gbo to pe Mose oni wa wo oni Miriam ati Aroni won so re leyin oro irin yen si won so lo je ki Olorun binu si Miriam pe yo dete ni bi Mose se bebe to oni Miriam bodo dete lati jiya e wa wo bi Olorun ba se be yen opopolopo na lo je pe on fa wahala on fa surutu on fa wahala on fa ijepo nitori oro enu re elomi o le ko ahe ni janu elomi o le ko enu e ni janu elomi a kan mo so bo si ri oro ti o si mo so na oro buruku ni won si so pe ni lati inu wa ni iroburu si njade o mi pe enikeni to ni iroburu ninu ni o mo so ro di jade so oni ani lati ko ahan wa ni janu eyi ni eko iwa bi a se le pa ibinu mo eko iwa bi a se le pa ibinu mo nigba si inu bibi ba de ti irunu ba de si eniyan o ye ki eniyan ko le ko ahan e ni janu o ye ki eniyan le ko oro e ni janu o ye ki eniyan ko le fi okan le si iteriba iyen ni yo fi di amule bi pe eyan je omo olorun opo omo olorun lo si sori ofe nu nipa ile ko ahan e ni janu ti ran si olorun mi ba binu bayi e ro po orisa kan lo soro ni eh nipa te ba ri omo olorun meji si won ba jo ni ikusinu si lawon e mo gbo awon gbolo si o mo jade ha ki oluwa ko ran wa lowo ki emi mo ko tu okan wa loju ki emi mo ko tu enu wa loju ka le ba ni ori ofe lati le de ile baba wa ni ijoba orun tori gbogbo eni keni si o ba ni ori ofe lati le ko ahan re ni ijanu lati le ko okan re ni ijanu ah iru eni be o ma soro fun lati de ile egbo jesu so wi pe ki se pe eni to yo ida ki se keni kan to yo ada ki se eni keni to yo ibon ki se keni to gbe mi eyan nikan lo ma wo ni ewu idajo orun apadi gbogbo awon ti won le ko awon ni janu na te pe oro ojo jina si won lenu awon na wo jiya tori pe ewu orun apadi na ni idajo si a o se fun won
2: masi ori karun ese keji di logbon o tun tesi waju lati eje kin ka lati ese keta di logbon o ni eyin si gbo bi a si wi fun awon ara igba ni pe iwo ko gbo lo se pansaga iwo ko gbo lo se pansaga gege bi ofin mose ti oluwa fun mose pe iwo ko gbo lo se pansaga iwo ko gbo lo se agbere iwo ko gbo lo se ifekufe gege bi oluwa se ko eyi na ni awon farisi di mu dani ti won fin se akoso pe iwo ko gbo lo se pansaga won gbagbo wi pe gbe ni keni si won ba se mu pe o ni ibalopo pelu okunrin miran abi obirin miran o se se pansaga egbon nigba si won mu mi ni magdalene gege bi ofin mose won si won fe se ni pe ki won le loko pa ri ko gbe ni ke ba se pansaga idajo iku na ni fun na pe so wo le gbogbo won ti ko rajo po lati le ni magdalene ni o ko pa yesu gbala to ba won nibe ni nese ti baba o se ni pe o teri ba nile ti be si ni ko ise ni kaluku won sile wo lagbaja ibi won na sagbe ni baba wo ta modu bi won na se ba pàtó owó ọdún kó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ orúkọ tó bẹ̀rẹ̀ sí ní kọ àwọn nǹkan tó ń kọ orúkọ wọn àti ẹ̀ṣẹ̀ wọn sílẹ̀ bíbélì wí gbogbo wọn ju òkúta wọn sílẹ̀ wọ́n sì bá sí wọn lọ olójẹ́ kí jésù wá sọ fún rèmẹ́rì magdalene wípé àwọn tó ń fi ọ́ sọ wá dà báyìí kó tó sọ pé òun kò rí wọn mọ́ òun náà wá sọ pé òun náà kò dá lẹ́jọ́ mọ́ so kí ni mo wá fẹ́ fà wípé ẹ̀kọ́ mósè tí àwọn farisi dúró lé ló sọ wípé ẹ̀yin ti gbọ́ bí a ti wí fún àwọn ará ìgbà ni pé ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe pansaga
1: kí olúwa kó ràn yín lọ́wọ́ kó ràn mí náà lọ́wọ́ kí ọlọ́run gbogbo ayé kó fún wa ní orí ọ̀fẹ́ láti lè gbégbé ayé wa ní ìbámu pẹ̀lú ìfẹ́ rẹ̀ kí àánú náà kó sọ̀rọ̀ sí àlàáfíà fún yín jésù kristo olúwa wa
3: ọ̀rọ̀ ọlọ́run tí ẹ gbọ́ wáyé láti ẹnu màmá wa lady evangelist sarah adeago ti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ christ apostolic church tabernacle of restoration olosun junction along ọlọ́runda aba road àkóbọ̀ ojúrin ìbàdàn fún ìtọ́ni àti ẹ̀bẹ̀ àdúrà ẹ lè pè sí nọ́mbà màmá wa yìí 0805-340-9975 lẹ́ẹ̀kan sí 0805-340-9975 jésù olúwa

mo ti tena igba ni ore ateri re igbagbo igboran igbese re mi se o aye ikun fun ojiji ku olorun lo mo nto sele ni je bode ti awon omo lewe kan daku sere koda in orun buku yi won lokan dede dide ni awon omo lewe si lo nko lu egbegberun ogorun lona lo mo ye won ton ko dele iwosan

0: ojurin ni akobo egbe okada ton lo si orege tabi ponka apostu ago meji temi la ago meji mi oda mo so fun yawo mi ago meji mi ododo eni kankan ago meta ori ofe niyan o fe gba eri te na o de ja bobirin yo o ya ju gba
1: adi mi e ka ro sa oko mi ni ope ye ni emi na ni o latif na ni o adi mo dupe lowo yin pupo lori aye mi ko si gba ti mo pe yin check in dami lohun eni e wa nbe tu si nbe ka ma pe yin ma dami lohun ejo gbogbo daddy mo ra nu gba la ro yi o e so pe ibi ti o bo se ni ti o bo jo rin ti o ba wakati ni ko ma jo to si wa daddy mo dupe mo dupe mo dupe mo dupe gbogbo re den se fun mi daddy mo gbadura ta la re mo ba ka omo mi lo school ba nbo wa nu le para mo ba de nu le gba ti ma de bi dining mi so mo ko ba ti ejo yen lomo ibi aga dining ni o ti tobi die sori ke seju ana fi so o ti wa nu le yen yo ti le lose kan sa tori mo ma sa ke si pe ta ba ti sun tan lale yo ma da gugu nkan ru nunu le ama ekula wa ma npe so bo se wa da ro yi bi mo se wa ri mi be o fe sa wonu aga yen pada daju daju inu aga yen ni ngbe daddy anu ti mo ri gba to da won mo ti joko sori ada yen da ri la ro ton ti je nkan to lo si school daddy se re pe mo ra anu gba mo dupe daddy mo dupe o
0: mo bobirin yo kan ni kekere ejo oro ni agbara fe paro owo owo oba alagbara kan re oba onigberaga oba be sasari Daniel chapter 5 verse 1 e kawe mama
2: be sasari oba se ase nla fun egberun awon ojoye re o si mo ti wa ni niwaju awon egberun
0: na verse 5 le nka yin verse
3: 5
0: be ni ma
2: ni wa tika ti kan na
0: yes
2: ni awon iko owo eniyan kan jade wa
0: iko owo eniyan kan jade wa
2: asikowe sare fun ogiri
0: akowe sare fun ogiri
2: ni waju opa fitila ni afin oba
0: agbo kini owo na ko eba ngo verse 24 ni papapa
2: nitori na ni aseran owo na lati odo re wa
0: ara owo na lati odo olorun
2: wa si bi ko iwe yi
0: a bi ko iwe yi
2: eyi yi si ni iwe na ti ako
0: iwe ti ako
2: mene sekeli peresini
0: sekeli pelisiri
4: olorun
0: o tumo ni pe ati won ijoba re ati kojo ase idajo re owo alagbara awo tin fowo gbaya pe to nba wa laye o le se rere iro owo be ko gbeda na
4: olorun
0: wa pa ro wo le kan si o
4: baba lola
0: ajura wa lo ti jakade ko o olorun gbo
4: olorun olukoya dani
0: mi o ni etan lati fi

adogo ki o se gan ni doctor post ta wa la de loko mi a pa de lago meji osan ni gbonkan ri si meta 08169537433 titi igba na ato mi to fi sapere gbagbo ato ri ni gbagbo re ato pin re ko si re agbara mu ki owo ko ye ni orilede yi pariwo si yan kan leti emi le ri ko ko ba lo be

0: Nu ciocu repete, inconștiesc
1: Are you ready?
2: Azi la campanie tropicana
0: Vizite Titu FM cu Reni Cum pușo nu fiți Tetu FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
3: Show me your tattoo.
4: Eko ti e magic pe e di laaro ojo kan e de ri pe e ti je loto 20 million naira ki ni ko akoko te ma koko se
5: ese mo ra koko san gbogbo gbese ti mo ti je na
4: okay
5: then 2000 naira ti o wa seku Fiyè mo chèsi. $2,000 ti o wa seku. Ma fiyè mo chèsi.
4: Ah.
5: Jẹ ka roma.
6: This case was performed by Funny Governor.

0: Eyi te mo Oluwa se tun ti darapo mi to ta lo mo Oluwa.
1: Ma se Oluwa to wa fun mi. Egbon kini ba mo.
0: Bi ba so n to wa pelu wa. Bi ba so n to nso wa. Bi ba so n to pa wa mo tin yo wa kuro nu gbogbo ewu pata. Idinu o tun se wa ku di ojo aiku toni o. Oni kemi ati ba le momo riri ohun gbogbo igba ni.
1: Baba o mo je o temi tope mo wa yin etumare.
0: Elomi awawi lo nse ngbogbo igba ejo lo ro ngbogbo igba ni kini ohun ti se le ohun ti se tohun. Bo ba ye wa eredi to ba mi oke fi nda wa si. O da wa lati mo mo riri ohun ka le mo gbo ko ohun ga tori pe ke je yan ke joka ke orisirisi onje to ba wu ka le ra bi ka se ka ro ma se ku gbogbo e mo se kinkinkin ki gbogbo e mo ta shonshon
1: mo
0: ba wi e le re fo riro ke fi gbogbo nkan pa oba mi oke oni je

0: temi to ko mo falanu eru kabiyesi eledumare a ma ba mi bi ba n padan re bi ba n so la re oba mi edumare ah o mo ti fe wa ju sugbon tori pe opolopo wa loju nu oba mi edumare o si fi han wa ko je ka mo yi pe gbogbo igba lo ye ka mo dupe e ma ra rojile ke mo dupe lowo eledumare o ah agbe mo lo sirin ajo kan ranpe nibi kan ti won pe ni agbowa nilu eko ebe yan ba deje bode to ba je gbe leyan gba wole eyan wa mo eyan sese to wo oko agbowa ni agbowa ilu eko na lo wa atun wa lo sibi kan be tan pe ni ikosibish sugbon ki mo fe fayo nigba ta fe mo bo nle oko ta fe wo ka ta wo o ti kun nje ki baba oloko ko si ma wa ko lo lo ba wa kokoro ti o o ya gbogbo apo re wo kori kokoro ya gbogbo nu oko wo kori kokoro o si si di gbogbo eru seyin la ba wo pe bo ni kokoro oko o wa wa ase nigba ti baba nto eru oko ase kokoro ti bo si ibi eru ti baba nto leyin oko
1: olohun o
0: asa wa gbogbo arin boya le nkan e wa ja tu baba e tu eru oko eyin baba ko le si ninu eru eyin eyin na e wa duro eru ti mo ti to ti mo ti di bo ni ka tu sese tutu pale ka tu sese tun ma to pada ah bo wa la si fe si bayi babo sa tu eru eyin asa bere si wa kokoro o nka luku wa do gogogo e si le roko mi sori garage ni
1: ti yo ba lo ko le kan
0: ti yo ba lo ko le kan mi won o si le gba ki won ja wa foko mi everybody ti bere si lament o kaluku ti so pe ah ki lo de gan na ah e bi o ba wo mo be ba ri kokoro e ja mo lo sugba won ti won gberu seyin na wo pe eru ti won ti di nbo ya lokunrin kan de o nje alagididi e bayi won kan e ja teru ise ba wa la to a si to nkan wa pada be ki lo de gan bo se tu okunu la ba bere si ni won ba bere si tu eru lo to won ba tun kale nigba ti won o ri kokoro oko ibi eru to kan in sale ila pa kan bayi ni won ti ri kokoro oko
1: olohun o
0: baba n kokoro lo joko na
1: ironu dori agba kodo
0: asa ti wa mo nkan kan ngba ti baba roko tan tori kokoro otan won tutu eru pada awon eyan re na garage na won ti pe baba ti damu awon na do ti won sugba re won sa ti gbogbo eru so wa ri bi ta ti wa n pada abo ah ka bi nse olohun mo to bi o
1: olohun o
0: aba ba accident loju ona
1: olohun
0: awon yan ti se lese repete
1: ah
0: ki lo cause won la won kan ni fe ko ma lu koja en awon ti fulani ti mo da ma lu koja lo fe ko ma lu koja bi kankan ohun ti o ti over speed o ti sare ju bo se gba kan lara ma lu bayi awon to tele na
1: gbo badi
0: won lu ko lu won lu ko lu ma lu ti won gba oku o ma lu ti won gba oku o kan subu lu le bayi legbe kan o si ma okunrin ti da ma lu si ro ako awon ma lu yoku segbe keji bayi awon ti won wa ti se lese wa po nle oko to ti baje ki se kekere nje gba wo ni kini isele won ni ah o mo ti to bi nkan bi eh 20 seju bayi
1: awa calculate
0: awa calculate time ta
1: ti o kokoro
0: ma kokoro pe yo mo to
1: 20
0: seju lo to ah ta si lament bi ta wa pe se asoba mi edumare o ma ma ko wa yo o npa wa mo ta wa o mo ni ah e ba mi ki hallelujah
1: hallelujah
0: bang bolon to bi jama
1: Allahu akbar

0: awa dupe fun anu ti awa n rigba ni gbogbo igba
1: se o
0: adufe adupe fun anu ti a n rigba lore kore
1: se o
0: kabiyesi ledumare ope ni o tori ko rorun aba gbogbo eyin ololufe wa te eyin na nwure fun wa te n sadua fun aba gbogbo yin dupe aba gbogbo osise ikanni ti 32 FM 94.9 aba gbogbo wa dupe
1: ti
0: oba mi edumare to so wa layode kinani wa ati debe na re lo to mo fe se bi bakan bakan gba ti eyan ba sese ko debi kan se pe eyan o mo tole
1: eyan
0: o mo tun le si eyan o mo gbe television si bi kan
1: bi to ye ko bo si mo wo bi o yo duro si
0: gbogbo bi to ye ke le duro si eyan le ti to bi kan tele
1: keni kan ni
0: o ye ko ki se bi lo ye ko wa apa abai lo ye ko wa ele ni mo fa to fi je pe ngba ta se debi bayi o se se ke mo wa awon igba te nreti pe ke je gbadun wa ke mo fun wa lasiko die lati fi mo se awon kankan awa na fe mo duro tan a fe fun yin tan a fe je ke mo gbadun wa daada to je pe ko ni si konun ko kankan tori pe tori ti yin la fi wa nbi la fi ni ke mo dunu ke mo re ni ki ayo yo mo kun ni gbogbo igba nitori pe eni to ba ti nronu o di nkan sokan yo si pada fi nkan sira re o

0: ah kabi ese ledu mari o se daki be ni o se daki o ya jesu to fun mi wo na ba ngbo nsoke ko ba nki kabi ese ledu mari o ba wa
1: ogo nla to ju gbogbo ogo lo olorun ogo olorun iyin olorun ola apejuba araye rorun le kan soso mimo ninu mimo ogo to ju gbogbo ogo lo emi o mo se bare nigba gbogbo ni baba mi ara baba mi oke baba mi ile oba iyanu olupamo olugbala oludamoran oluwosan oludande oba ti n gba talaka kuro lowo alagbara to lagbara ju lo oba ti n yo ma lagbe kuro ninu erofo afo la somo ani omo bo ma lade pase o kan to fe bi o lere oba ti mo en tan ti ro pin patapata tan ni ko si ireti fun mo bi to bi dodo mu ojo si won ni egbapo ti eri lo lere kuku ji o gbe mi re oba mi oke to so bi dodo mu ohun do loro laarin osu meta oba to nso gbogbo ninu ohun gbogbo mo se bare ni gbogbo asiko ale mi o mo yan ni gba gbogbo ni akoko ninu ina ileru inajo igbe igbe osirun emi o mo gbosuba kare fun oni gba gbogbo ni erele ti okun pupa ekun oko farao oba nla ologo nla ologo to ju gbogbo ogo lo oba mi ogbija mo seke ni o oba tin do gbogbo nseyin aso tito olorun ogo

0: ẹyin ni lana ẹyin ni loni ẹyin ni nijeta ẹyin ni titi aye aye ti ẹyin tun ni lola kabiyesi eledumare awo mo gbosuba kare jare fun amo eyan gbogbo gba nti wa ni eje ki a se oju opo le fun gbogbo awon ti won mo oluwa gbogbo awon ti won da oluwa mo ti awon na mo pataki ore re lori wa eje tun jo ki kajo ki kajo yin gege bi ise wa number te pe sire 08097000949 tabi 09062000949 ta
1: lomoluwa

0: arakunrin te ngbiyanjo ati pe sukun to sin te fi gbo wa kale ba gbo yin daada eh ko ma mo re eh te ba tun ti fe ma gbo ra yin pada yo mo re ni yo mo fe han eh number te pe si oni mo pe taun 070 I mean 0809 7 000 949 0809 7 000 949 tabi 0906200 949 0906200 949
1: ta lomoluwa

0: ti to fun gbogbo awon ti o mo oluwa lati pe wole edakun e je ki awon eyan lanfani ati pe bi kini un bi igba ti o n flash lo njo hello
1: ele ma ko ko
0: olorun lo n to oruko yin ati pe ni mo le tin pe
2: ya mutmaino
0: mutmaino la mo ni e ba mi gbon soke ke ba n ki ori ke ledumare Oluwa ni
3: ari wala oba kiki kagbe ti re o kari pari oba atagba atagba mo tepa baba
0: mo gbo yi o
3: ri o ni e je ko wa lo gbe mi ti ni wa fa wa lo ori tara
2: e
3: wa
2: fa
0: o ye mu be
3: a lo na wa na wa to ni ti e ri o ni e je ko wa lo
0: o ti ati gbo yi e seun

0: in this.
1: Hello. Hello, Ediwa Lori Afefe. Hello. Iyawa Iyawa Ogundeji lati Iyanade Oyo.
2: Ah, go down fast. Me go you. Fun da koko.
1: Ah, eh gbo ta lo mu luwari. Ah.
2: Ibe ise yan ma se si waju ni o so di la o.
1: Ami a se dumare o. E ma gbo lo so se. Ah, te wa ti mo luwa e ma gbo lo so se ni ago mokanla si mejila. Ati pe gbogbo eko wa ni kan ni 32 FM. Ah. Eto ti o ni je ki eyan mo kari bonu ni.
2: Oni e ma teyin si waju.
1: Ami a se dumare.
2: Ami,
1: ami. O ye ba n kori kele dumare.
3: Ah,
1: okan mi fun yin lebun tori pe ni eni ni igba kokko ti
2: e gba igba kokko ni igba kokko ni mi gori o
1: o ye mu ibere
2: e wo bi olohun o ku se si mi yi igba ti won ni a ma se school fee $10 bi se $10 ti ko ni laye form 1 form 2 Lolu ya ba fe mo ni to nko ko mo tele ki ma ma we si o wa tani mo be be pasifi
3: ah eh mo bi beli no
1: iya wa oda o ba mi dun ayo do ti gbogbo wa e ba mi ki gbogbo awon ebi e mo gbo eto wa e mo gbo kan ni 32 fm ni gbogbo igba e ri pe ayo yo mo kun be ni okan yo mo bale ko si n te fe fi
2: o mi si oda e fati mo koda mo gbo suba fun o
1: olorun ni o Eloni, esu, esu. Eyin na e pe fun wa ojo da ojo dale.

mo ki gbogbo eyin ololufe mi gbogbo eyin ore mi ti ati gbogbo eyin ebi ti e tele wa lo lati lo se ayeye igbeyawo fun aburo mi lana ode yi ni ikosi ni agbo wa ni ilu eko e se adupe o eyin ti aburo mi ola mi lekan ati aya re dami lola e se eko agbo dide o ohun rere ohun ayo bayi o na ni gbogbo ala ma ri bara wa se lagbara lowo eledua baka na iyawo na iyawo ti won se olohun je yo fi adun ati re to po si iyawo ni me ni lagbara lowo eledumare ayo ati dunu na ni o ma wa ninu ebi gbogbo wa e se mo dupe o mo ma lore o

0: e fi ope fun oluwa nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai e fi ope fun olorun awon olorun nitori ti o seun nitori ti anu re duro lai lai bi orun ti joba osan ni ti osupa ati irawo ti an joba turu anu re lo gbe wa ro di wakati yen o gbogbo ogo ati ola lo ye fun eni to ni arara dadu o oni tun lo ni je oni ojo ketadinlogun ninu osu karun yen 2026 ita wa yi olorun ba ti pa wa ni poda ta ti ila ajira le ti so mekun e to je pe awa ati yin na lajo gbadun ara wa laye ajejo ta si tun pada wa si ahin loni ni ile erin ile erin ile ayo ile tuntun gba to si je wi pe loni na awa yin na tun ni gbogbo ogo ati ola lada pada fe ni to ni o wole fakore de lo ko temi o lori eto ta pe ni orin igba ni eye fa pa kan fo temi to luku mi ore mi dada o je o ko so sinu mo si n gbo pe kin lo fe kin lo n fe ki lara ara ni
1: aso si de ba se ma n de lori eto yi eto wa
0: orin igba ni
1: gege ba se ma mu wa si ti gbo yin ni gbogbo ojo Sunday
0: yan jo Sunday o fi ede barapa lo fi so yin ni o ma de lu bonu ko wo gbe
1: iwo lo ku lenu oruko temi o yi pada Oyinlola Olagbero ni
0: omo ibarapa megenge agbe dudu ori okele akuko gagara o tin kole ruwa bayo ai sodun ni

nge mo wi pe o dun lati sin feni to mo wi pe o dun lati sin oluwa aye ti o yo fun wa lati sin ti o fi dun fun wa o na ni wi pe kolorun o ko irorun ti wa o o si o se sin ledumare banuje o se sin inira o se sin bi ko se wi pe koko ayo ati idunnu ati ohun ta nilo owo ni an pe be o ko le alo elekuro Methodist Church Choir lele ise

0: be ba gbo what is inu orin yen dada I low lo o ti melo mi sa lo nu agbo ba ba na ti na pe yi won pe gbo pawo o ri kankan se inu ja fi n pe owo ni
1: keke yin rere
0: iwo na lo so tan o kan ba won ore mi pe mi laaro yi kam chat pelu o re le ijosin ni ni osowo jari o si o se sin jesu mo ju o se sin jesu ti lo bi kan ri chan ni e sa mo joko e mo gba fanu ara e mo gbo lu ofe mo tadire ki ofe si lo to wa won pe gba won pa won pe koko baba sasu agbara olorun bi olorun ti wa temi re si nbe o

NCC Santrum. Tori pe ta ba gbadura ta so edun okan wa ta tu okan wa jade si eleda wa ta salaye ntin se a eyan ba de waju dokita ti nkan ba nse oyin o bi oni pe kini complain yin bawo lo se nse yin kini complain yin gan Awa la so pe bayi ni o. Nu ti afi ti eyan ba nkun nigbati awon mo Israeli ti Mose ko won ku oloko eru ti an ba tin kun a ni Mose awon mo Israeli kikun won dodo mi won nkun pade mo mrin kini won fe won tin kun ju awon mo ti ana ta bi ni je ba lagbaja kin lo what do you want o wa so n to fe okan wa nkun rin ah ba

0: Hello. E ma kuro le.
1: E ku to sa.
0: Olorun ba wa to, oruko yin.
1: Oruko mi ni Oluranti Adamasegba.
0: Mama wo Oluranti lati Adamasegba. Ori igba ni le ngbo yi.
1: Ko ti le pe awoko ti ma gbe bi to ni igba ni latodo yin lo ni ni.
2: Ah, e ka bo ma.
1: Okay, e a ku se mi.
0: Isimi ni ago merin abola nbere.
1: Bani,
0: Amen. Ewo be se npe wa na la ngbo igba omo agbala e duro je eni to npe wa yen be se npe wa na la ngbo.

agbara Oledumare nko mo kan lagbade ayin omo yin oni yan gbo eni tin gbo mo lowo bayi atawa to mo wa tin dagba awa ta ngbe ni koko bi olorun ti wa ti emi re si nbe e oni gbegbe agbeye ni le gbe koko loruko Jesu ti mo win ni o ti jo bi ofo leti re ko amen.

0: ya garo e ni ya ga osan bele ni ya ga le to to si yin ya ni oruko oluwa olohun gbele yin lowo awon omo na te wa nse laala lori won
1: afomo yin le
0: e o jere won mo bi mo ifun iru ohun bi oni jade lenu emi yin amo abi pa be amo po bi osan bo oruko oluwa won ni yado ti a o aha ni e mo rin ni rin beliali ori ba ti rin la

wa niyi Jesu niyi Jesu rin de Oluwa rin de Olusola Ti won je sola wo rin de nigba kan ṣugbọn ti Olorun ti yi oruko won pada si Olurin de Oluwa rin de abi Olurin de ye Prophet

la ye se si wato mfi si ni Nja jagun won te o lasan Omo to ti di won nu lo foro won si abe fi han Ofo lati Genesis olori fi han Lo fi pamọ sibe Lo fe fi Deuteronomy lifitiku gbogbo e si Oba Daya gbogbo e O si wa si o gbera lati di Genesis olori fi han

0: ni ki yan mo teramose o sugbon ti teramose nikan ko pe ko da fun yan be ni mo so ti teramose nikan ko pe ko da fun yan n tin sakoso dida fun yan ninu aye ni pe alade aye igbo lo yi soro aye yan ko le ba aye yan bi se n sa bi o ba da fun yan ninu jobo run a ni o so le o a pa a kini bo ni we bibeli se wi owo ala pun abi nkan ni a mu sanra be ni sugbon sibe sibe o wa nilo olorun ehe o nilo olorun to olorun ti won ni bo ni bible se wi apolo ngbin paul ngbomirin oluwa ni mu ikore wa oluwa ngan la wa mo se an lo so si an lo sugba mo oluwa ti mu ikore wa be ni so ngo ba ya ma mo salaye yin ojile jinle fun wa to je pe bi si atosi bo yo se tan ninu aye awon eyan papa ninu ijo be se lo so si to won o foluwa yin aso lo nfira re han yin baba ji o lo nfira re han yin idi te jo pe be se nlagun to hun ngbe ba tun la tan wo to pe ku won wa ko le ba da fun yin won ti gbagbe pe ki sa won ni o ti ko da fun yin olorun to le je ko da fun yin hun won o juwe yin fun bo se ri niyan so how am I wo nigba to ba ojo ti lo nigba to ba sa jijo mejo so bi mo se wi mo tin lo were were na nu bo to ba kin ba le ri pe meji meta gba to ba ti jojo mejo tin ba play video at all to ba gojo ko je se jumarun so that bi e se fe un to ropolopo lo n pe mi leyin ati ni gbangba e be se fe ngan a bere si ni se to fi je pe 40 minutes yo muna doko dada eh ani lo video kan repete mo to rasiko asiko si ise jumarun a wa se eyin na wa da si so bon sin oya ai mo bo e ni nkan te fe wi ko to dige mo lo number te meji re te le pe si kankan nu mejeji 08097 odometa 949 tabi 09062 odometa 949 09062 odometa 949 kila fe gbe apero won nu o won ni ona ati mu ise ati osikuro nu jo boya nsi mo na ati mu ise ati osikuro nu jo ele dasi abi kile ro ngba yin lori re bo te se kojo tin lo oda nigba ni o ni ba ngbe oya hello e ka le sa o e ka hello hello mo ngbo yin
1: ara ko le bill
0: yes sir inkasi na ni o se da da won po mi oda oya e da tun hello
2: Hello, Ekane.
0: Ekane, ma.
2: Ekwetu.
0: Yes, ma.
2: Yeah, it is very last. John.
0: Last of John.
2: Very honest. Most is true. No, John. Only can't I oil or an hour for silly. What are they little?
0: No, little.
2: Only call you full of water. And it's only for chance. Not only for work with someone like me. I want me come up for my knee. Want to come my journey. Oh, my God. Too bad. Don't know my poor
0: word. Ese mo dupe ilana kan na nu ona meji ilana kan na ti bible la lenu gbogbo yoku te nso yen amon ni ko wera rara so to ni pa gbolo sise iyen ni wa jaba la mi tin tu ngbo ba dijo mejo bo la se sise ta fi ni lari bi oluwa ibukun oba sinu aye yan ko sin ti obukun so o beta ko ku ba fe bo sinu aye ko bo sinu aye ko ten di ko gban ni di ko te lori ko te ni gbogbo re so ngbo ba dijo mejo ago kan abo si meji loni gbominle tori asipo pada lati ibi kan wa sibi ta wa yi o je ki awon kankan o mo o si n di bakan bakan lowo ko to di ki obo suje dada so eto e ke gbo ni okay I believe that supernatural is correct to super plus natural simply because nothing tangible will be done in this world without the combination of God and man or men. No, it is not bible ko yen psychology niyen ti olorun ba fe se nkan ti o ba dida to ba ni die kon se supernatural psychology ni ngba te pe supernatural si meji ko se pin si meji ko se super plus natural supernatural mean wi pe agbara to transcend the nature agbara to ju nature lo the power that transcends the nature so kin se pe boya you know e lo go dictionary yin gan yen to me ba dictionary o fun wa be sugbon supernatural si kin se combination of super and nature iro supernatural is a word ko se pin si meji ko possible ai tu me ni wi pe agbara to tayo ti nature ki se pe agbara to support to parapo mo ti nature ko support ko parapo mo ko wa combine with nature so itumo to fi je supernatural ni pe o superior si natural power itumo re niyan o superior si natural power the power that transcend the nature the natural law itumo supernatural niyan ki se pe boya super plus nature is equal to supernatural psychology ni arabita ti mo perfect the gospel niyan so if it is not god if it is god plus you it is not god god doesn't need your effort ki se pe mo la ni sise iyen ko la nso bo ko se pe ise re gangan ni koko iyen ko but mi o ba ya a mo yeyen wo ngba ba ya papa oro supernatural gan ma salaye re lati no bibeli kini je supernatural lati no bibeli gbogbo awon ti olorun ti won le ti won experience supernatural kini contribution won be kini effort won be sugbon mo nbo wa sabala be yen so mo ba dijo mejo gbo mi lori eto adi tubeli mi ibi ti mo nba bo ise ati asaiborisa no bibeli lan wo bo odan papa ile iketa lo e ka wo loni a repeat e ni ijo mejo idite ti gbo mi ni fans awon kankan lowo lowo we were the incredible life change osiku now mo fe bere si ni kolon je ki mo ranti mo fe bere si ni tenumo teramo dada apostolic movement a gba awon eyan to wole lodun yi to ba di january next year mo fe gba awon eyan to ba seriously mo fe ko je ibi ti eyan lo ti o jade ti won o bere pe ta loko ni bibeli gege bi riri awon to wa nbe ta ti ri kia nkan o le ba jora onu je ki n gba won ni intake wole this year but coming year ayayaya a fe ki olorun se wa jina to fi je bi pe bibeli o ye wa loju ateyin ibi to ba ti soro ngba te se pastor won o bere bi pe ibolo so amosa la yin toro okunrin ti du mo mi lona ojo ti lo number ta pe mi si leyin eto 080 65 93 0261 080 65 93 0261 but emoje ki pe yan je leyi e je ko je lati aro la lo by the grace of God so ngba ba ti jo mejo olorun ona mi lowo lati je ki ori bo se ko ri be se nfe te se yo mi lenu gangan a se be fun yin loruko Jesu a je ko ti ojo mejo kun le be lo mo je ire o ire kanga

0: UFM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Ilira Loro
2: Alafia Tayo
3: Dara Aba Home Olotu Isara gbogbo awon isan yi to ba nse ninu egun tabi isara ka duro ka ma le duro ka bere kodiko ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara yi ti wole wesi aisan buku idakule ti kole si olanu o ma bo lodo baba o badara fun niru wa isan ti o ba ma ba wo ya jalagu ara aisan oju gigun ni tin ni abi didun ka ma rin won ku won ku ka ma te goloba goloba ka ma fo wo tun gbe to si iru ipenija won ni wo ba ni ninu egun ara tabi isan ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni obadara aba o
4: elo elo wa ni 08133831198 08133831198 awa ni itakin loye ni waju ile ko tota ni tutaba o je ibadan
3: baba obadara loni alaafia lo
5: eku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan buruku ti o gbe ogun adani waye ko ma ni fi se enikokan wa oruko mi na ni arole obadara ti gbogbo aye ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale bakan na won tun ma pe mi ni baba olotu ofa ara olotu awoka ati awon aisan ti ba nseyan ninu egungun nkan soso ta wa moju to ile ise wa ohun na le ti gbo yen ile ise wa ti wa ni itakin loye ni oje ni lu ibadan gbogbo kibi te ba tin bo wa te ba se won to lo si oje e so kale ni taakin loye e be rere akin loye legbe le po tota ni lu ibadan ibe ni ile ise obadara wa baba oju ba mi kale to a fe bara wa soro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yo ba wa ma ni oju lo bara atelese ni o ba ona wo to ba ni pe nija kan ninu oju re mo owo otun ko fi boju otun ko la ko wo ipo ti alera oju yen ba wa tabi ko mo wo osin ko fi boju osin ko la ko wo ipo ti alera oju yi ba wa boyo oju yi ngun eni abo hun e abo sane abo rin ohun ni wini abi wo to o ti e le ri nkan to sunme debi pe o ri nkan to jinese wo to da 1000 mo yato si 500 naira abi wo to ti e wa je wi pe ti na moto ba tese loju lale bayi bo se n jasi koto be lo ma jasi gegele abi wo to ti e wa je wi pe to ba tin lo bayi to ba tin ni opo na meji meta ise lo ma lagun wa wa orisirisi aise ohun lo ma sakoba fun irin eyan bi keyan ni nerun ajakauko elewu gbeju a ma sakoba fun oju wa kokoro ni eje tawon agbalagba ma pe ni kokoro baraje kokoro bejeje kokoro foeje foeje kokoro doti nu ara awon ni a ma sakoba fun irin eyan bakan ni etita tawon agbalagba ma pe ni igbona ohun ni le sakoba fun irin ere o abi wo to ti e wa je wi pe ori fifo ni gbogbo igba ni se wo oruko orisirisi ni won le fo aise oju yen won le ni ayokele foju ni won le ni ayokele ba irin eje ni won tun ma pe lo ko mi lede ebo to ba dodo wa ayewo la se fun e la fi mo ru aise oju ti ba da wo laamu wo toju re npon wo toju re ndami wo toju ngun e wo to ori na edun to sumo de po ti e wa ri nkan to jinese o telomi ba jin laro ba oju re o ke wa blurry ni o le ma ri bi oye bi oye o le ma ri bi efi o le ma ri bi kurukuru o ti e le ma ri bi diu gbogbo one kone ti aise ri na ile ma gba do laamu boya mo menu ba abi mi o menu ba sugbon ti won na mo wi pe ah boju si nse o tele be ne ko loju re ri nisin nitori pe lomi ofa oju ti e ni ti e o ti laju yi kale ko fi ri nkan kan mo lati bi aimoye odun won ti so fun pe se abe ni o se won so fun pe ko le ri ne mo to ba dodo mi lagbara eledua oba to lewe oba to legbo o foju re ri ne o mo fe ko lo mo wi pe agbenu omi riran ohun ni teja iran ejo kan ki gba berawe ko ma ri ne lagbara eledua oba to lewe oba to legbo oribi ki loko jawe ose bi ki loko wagbo lagbara awon wonyi o foju re ri ne to ba si de odo mi ni ile ise mi itakin loye oje legbe le epo tota nile akin loye gangan ina ni ko bere o ti rile se obadara ni be to ba tin bo wa sodo wa a o se ayewo fun ayewo ina je ka ma mo ipo ti ele ra oju ti e ba wa boya ese tin gbejebo lati bi agbari re boya se yin lo ti ni ayen ni abi kokoro katarati abi ohun ni be loju re ni abi myopia abi pteridium eyi ke ya ese oju to nde laamu ti won fo pa rin kaakiri to ti nawo si nawo si ti o ba lo ah iru obadara so won nibi ise etewete gbo yi mo fe ko mo pe atole dole ohun ni tade awa jogun ewe ajogun egbo ni to ba tin bo wa sodo mi e o gba kadi wa pelu owo perete lagbara olohun e o si rina kedere to ba tin bo agbon eyo kan e to lomi ni dada ti aise oju ba ndo laamu bi pe omu dani ero ba ni soro te ma pe ni 081 33 83 11/98 Oloye Obadara baba oju ni mole ara lo ni aise buruku ti ogbogun ko ma ni fi ara wa se bugbe ibi ta roju de ejumare je ka rese koja be ibi ta si rese de ejumare ja roju de be ta ise ba ndo laamu ma dagun la soro ara re ma se na lahi te ri na turo ni mo eyen deju mo le faise tori pa ise ni fi mi pamo kin pa tu mi sita kin fi o sile ohun laisan wi gbogbo ise kaisan to ba da e laamu ninu isan ara ninu omi ara abi ninu oju re ma dagun la o arole obadara ti mo wa ni ita kinloye ni oje ni lu ibadan ile akinloye gangan legbe ile epo tota ibe ni ko ma bo wa tabi ko pero ba ni soro yi 081-33-83-1198 bakere le mo wipe ise ara wa ohun ni agbara eyi to n gba padu eyi to n gbese du eyi to n gbori kiriki ara du ti se ba ti ni soro gbogbo eya ara na yo ni soro ni ise ni n gbe mi gbeje kaakiri ori kiriki ara wo to ba mo wipe se apa n fo so ise se n fa eso ise baradi n du e o le da du o le da bere afi ko fara ti gan ne abi wo to ba pe to ba fe bere mu kan le bayi ise ni gegere edi yo ke buwo so o le da na ru dada ah ma dagun la o se se ko je pa awon ise yi ti o n gbe mi gbeje ka ki ori kiri kara ise ile ti le ise ile ti wiki eke ti ba je nbe to ba dele ise wa a ma koko se ayewo fun ayewo to sise fun ise ara oto ni ayewo to sise fun ise oju oto ni wa le gba kadi wa pelu owo perete ere lomi bayi ese re ti e ti wu bantu bantu o le dese gbe mo elomi apa ni o le dagbe ta pe ni kokoro buruku ti won pe ni adubuleja elomi wa to te je poju kan to ba joko si bayi yo se ma wen so fa dide ni o nle da dide ko dide wuya to mi lo mi ba jin la ro bayi ise ni gbogbo ara re ma du kakakaka be to sise agbara kan lale anu to ba ti wa gbogbo awon apere ti mo so fun eyi boya ise ise ara lo nde laamu boya ise adubuleja lo nde laamu o le da pagbe o le dese gbe abi wo to rin won ku ohun te goloba goloba elomi yo ma lagun wa wa elomi o ma si eyo bi e merin bi e marun kile o to mo elomi kokoro buruku ta n pe kokoro woka o ti ba san ara re je elomi ori ni o ma fun gbogbo igba o ni le sun dokan dokan abi o te ni le sun dede abi wo to o ti e mo yato laarin aro laarin osan tabi ale to ba si dodo mi a je egun abalaye e ta jogun lo awon baba wa ohun la koko fun elu wa de gba kadi wa pelu owo perete ero ba ni soro ti wa ma pele se obadara si ni 081-33-83-1198 tun gbele kan si 081-33-83-11-98 gbogbo iwo olomo okunrin to je po ti dokunrin yebu yebu lodo ololufe re okunrin to je pe ko kato iwo ti wa sore ni 1 minute iseju kan pere ni won fin bololufe re sere ife gbogbo awon kan wo yin na o da to ba dodo wa boya je di ni dawo laamu ni boya pa yin ni de laamu ni boya teso ni abojora eke yi to je pe to ba fe bololufe re si ba elomi aya re o ti ma ja ni si elomi o ma lagun elomi to ba si suke suke afi bi aje suke suke afi bi pepe ye aise buruku idakole e ti n so lomo okunrin dojo o ti wole se ola niyan iwo na ma bo wa sile se obadara to wa ni ita kinloye loje ni lu ibadan legbe le epo tota lagbe redumare aise buruku ti ogbogun koni fi ara re se bugbe o odo oloye obadara arole obadara baba oju ni mole ara olootu isin ara ti won tun ma pe mi ni baba awoka ohun ni ko ma bo ero ba ni soro ti wa ma pe mi si ni 081-33-83-1198 081-33-83-1198 aise buruku ti ogbogun eledua koni fi se kun ge nkan kan wa o
2: ilera loro alafia tayo
3: obadara aba om olootu isin ara gbogbo awon isan yi to ba n so ninu egun tabi isin ara ka duro ka ma le duro ka bere ko diko ka rin opo na meji kuti ma re ni abi iwo olomo okunrin to ti le je pe bo ba fe bololufe re sere laarin iseju kan meji ara e ti wale wesi aisan buku idakole ti kole si o laanu o ma bo lodo baba obadara fun oniruru aisan ti o ba ma ba owo ya ajalaagu ara aisan oju gigun ni tiyin ni abi didun ka ma rin wonku wonku ka ma te goloba goloba ta ma fowo tun gbe to si iru ipenija wo ni wo ba ni ninu egun ara tabi san ero igbalode nbe lodo wa ti o satona si kan si wa loni ni o badara aba o
4: elu elu wa ni 081338311980 081338311980 agwa ni ita kinloye ni waju ile epo tota ni itutaba oje ibadan
3: baba o badara ni alaafia loro
6: alubata nrese jabata onilu dudun fitunu gbowe apodunu be alu shekere onagere tori ba meji ko 32 fm 94.9 lo mudunu baraye
0: 32 fm 94.9 laughter house orioke tete premier mokola ibadan
7: Oruko mi ni Alhaji Karim

0: Sale ya gbara rawa doba. Ave joku. Eti bente ni. Legbe ete ke ban togbe. Wo mi ti doju. Ki mo wi. Bere ke ban togbe legbe re. Wa o mi si loju, wo mi si. Ko ese re go ki bo mi. O si wa la ka ka ka ka bi ka ka. Igbadu le bi wa fun. Ori oke tete la wa ni premier idi. Bakola yi. E geje. Ayo ti wa mo da bayi o, oyo ti mo ra o. Bakola, o bakola la wa ni Bakola Hili. Ori oke Bakola la wa o, oyo ti mo ra bayi o. Ah ni kan ti ko kwa zimo o. Ayo ko ti mo la bayi.
1: Igbati mo ba ti wonu rile lo erupe ile ko le ni ologo baba ni
0: ale igbadura le ta le egun bora ipale ma le ya o le ya ti wole de o ti pade awoyan ti ti pe ni ati plan won ndo loko pe bora ti ati le odun yo bodo ti ni se pe obi o se le bayi o ah bola bi o di se le ataka won ni obi o di se le ata won obi o di se le igba ta ti an lo wo se era do ni won bayi aba se kan o
1: ki ya to pe ni mo mu wa fun
0: aba yin olorun na ni aba mo pe wa fun baba
1: kon ti mo ni ni mo mu wa fun mo baba o
0: e bo si ori Facebook baba yo 32 fm 949 32 fm 949 Facebook ni o ke ma wo idan e wa lo mi lamu ah o mi ke fu ni ebun o mi e wa se program bi

dununi idunu ayo awon ti dunu ba dun ni ma gbo eto ile Olorun se o lo ti fesi lale o bere pelu lewole lewole o ya bo baba yi oke pa dabole alojo buku

0: so wi pe a mo yu a mo ki bo ni eto eleye se pe fudi dikan ni e da se to pe juju ni kan amulumo la ka da gbe olori patapata pata do wa lo eto eleye e je je ni bayi e gba hip hop kekere every talk
1: trendy
0: oh let's see one time now.

0: le lo ma lo
1: wallahi tallahi
0: obirin agbe nba du din be di giji wa so gogo e wa
1: aye ta won to pa won ko ni ko be boya wu mo bukata ni
0: pa ma do ko de esu wa lo sa o

0: mo so wi pe to eleyi itun omode itun agba lagba ni
1: je igbeji olo
0: itun odo itun bi itun okun ni
1: ba ma ma je ki o
0: gba won to ba fe ki do won ma dun awon do di

0: gbere maju matide o
1: wanu wanu
0: o ti de party o gbere maju matide party o eya ara le
1: le sa ti pe kuro
0: ore mi ti de party o
1: o do ti gbe ni
0: o wa foko iyawo mi lorun tayo be dun
1: o go je so da ko
0: ebi ni be pala le
1: o do ti gbe ni aya lo
0: ti ba yi bobo.

0: Eyo bi ni e ma gboro soko lenu.
1: Ke la unje dia mo ba won yo.
2: Iya o la
0: o be o. Wala ta wo kuri nsi o gaju.
1: Ke la unje dia mo ba won.
0: Ka to fo wo dele. Ka to san wo le, ka to san wo mi, ka to san wo rice. Owo owo pocket money, owo obe. E pa je ni. A to wa ni pe ewa ewa la po head today mo be ti mo toju wa. A to dobo lodu, a to si toju toru na. A to ni na lodu. Toju ni loso, toju ni lodu. Ewa lokun ni de ku, ori lokun ku. Na dati mo fini ku.

0: Ogodo biro.
1: Sugbengbe.
0: Oruko.
1: Alaabi afunito.
0: Alaabi afunwodo o.
1: Elenu na npa.
0: Emi na. Okay.
1: Elenu ni ara iwoke.
0: Oba agbela ni, oba agbela leyi.
1: Omo babu e gojo lati dare ni ku so polo mama se.
0: Ago boka lati lu o.
1: Elo.
0: Eh.
1: Alumlamu.
0: Oh.
1: Jo fun mi ni permission lele. Permit mi lati so nkan mo jo to lojo.
0: Eh.
1: Gbo gbo awon eyan mi kan ni awon to ma ri awon tan ko so reto.
0: Okay.
1: Enten shito.
0: Oh yeah.
1: Eh bo da mi. O tun ba kola ogun sanwo. Lati America. Eh mo kin mo ri wa dada. Ati ona ibu to ba.
0: Ati duro kola ogun sanwo ti pe.
1: Ah o ti pe de.
0: O la mo America, o la America oro gbo ni.
1: Alafia na wa. Ati ona ibu to ba. Pelu so le lati jo lati Canada. Igbo na ta yi mo kin won. O se pupo lore mi o.
0: Ah,
1: dupele won dada yin ari.
0: O se wo mi ni abo yoni, kilo ba?
1: Egbo ni wa.
0: O da ro.
1: Ye jan fani na.
0: Ma je mo. Ma je. Ma ko wa
1: o mo ke mo mi sina.
0: Ko wa.
1: Je nje ke mo mi si.
0: Bo.
1: E nkan da da si.
0: Eh. Kilo ba je mo ko lodo obi gan, kini ge ni wa.
1: Anfani be ni kibo roki.
0: Otan. Otan.
1: Eh, kala won mo kala fi si.
0: La ida. Owo ta ge.
1: Egbo.
0: Oh God. Ge ni wa nu.
1: Mi o se mo la da le. O ka ma ndo mi ni pe pa se nbi asuta ti to na opolopo obirin won mori
0: eh eh ko ti do ko ka ni yen
1: ko ti thank you lenu
0: eh
1: eh e to ba je ra se thank you ah o ko ni ti lo ku ni eh iwo ale mi amo ni se ko si ni ale thank you la la an to ba be ku lo ya ku
0: o ma le o da bo iro awo mi da so ro wa la pe ni kangaroo kangaroo kangaroo lo ko awo obirin yen Bon se se se o se kana ni Pero bito o ko to try do what ah sare ni ke ma biri

tabarika wo Qurani e ri pe anabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iyawo re to je iyawo alabibani kaju ohun ni adijat e ri pe adija o ni owo lati toju oko re daada o adijat fo ko kontre tele ko to po fi anabi o sa de ni ru adija mo ba de si kin ti e ri kekan bo toju ebi na baun bi ti adabi bi sari jate toju adabi in pa ni eri laye wala dawo ko ni ti po o e o da ma bu okuri pe 2 minutes ndo mi nge ti wala baye okuri nje e a du ma bu pe 2 minutes money ko ba le se dada I ka ba ko re gan kan ko ba se dada e ni ke gba lowo e pelu wala to ko ni ba ni wala ju se kan re o sise lo la ja ka be ni jeta ai o kwa de o nira won dori ki boroki mama dara ko ma de ko ni wahala e do lo be pawo o wa lowo si to e do wo si de

Emi akwe presenter to ya boska. Dan na mama so dogo. A young gazi of Mali. Walai. Alo bilamu wang. Toni bora akarizinja lo bilamu ni sin duro.